ngaje akashwani le ni shot ni chu cho sum cha tu na bo tang yam po nga je dring dring rim tang po thon dring is pe pya pi to chu to chhung ka yang jalin te te su pa nga ja gong pa sala cha

Gamyul pes kaloni digrim san kal nangyas kun la jule san kal nangyas dring ye gamyul pes kaloni digrim iskor gun jyus tal na dring ye digrim gozuk pika ika ngata nga tamdel jigo tenok tamdel bo ngata yin khampe las mun za chespo tsamshi kakchanin tiyo nang del tiyo tenok yang testing na san kal nangyas se tog yang se fias sonam norpelis salazat kani junglu bo sanchez da pulin tiwa tila ne digrim bo skujab sring dolkar kung tikse gamyul na jyus tal.

0: Daksan gejarangi sunam dorpelne junglo sanazaz. Tiwa tilane digrimbo skujab string dolkar kong tikse gamyul na juksa zateno kong tangyambo. Laglas tang delte tiwa tilane digrim jigyoteno tebo sanchez lapulin. Sankan langyas tini tingsang tuslang ata tusi gyurja nang stunte daksang ata. Laglas zat khan nguni piyama lamu jik shkyota zateno tena tsukla. Diri ngata asnambuwa tsonjik tangche shikindu ya tiyo manpa ngata chijiga tsonjik tangche shikin nang tebe nang tikma kepche suksi ngata zo ma soma soma ngata daksa zat. Kasa sering dolkar leta teni ta ngata teni dakse tu sina ngata ziksa chipu ngata gyurja mam chenmojik ngata yonjik tang ziksa no kasa ju ta tiu la ziksa zate teni ngena ngata yang ngata thikma kyapche sok te ngoni na ta yang kazuk ngata gyurja rik ngena kyunga zate daksa ngena salin jik tang yot kasa ju
1: ta nga je thikma kyapche spo ya no no tena thikma wa nga je kalar bo ta ngata nga la chu tsoks teni yang tsong e pakspa tsoks ta ngata nga te hun la izuko kalar salin ino kya no no ta te gun la yang demu charuk pa yale che jena natural dye song pa sang nang ta te ne te jam news te khong ma go sa ta yang ta te jam color khorang ta ra ina ju mang che yus che dia le ga je te na chong pa pa cho la chu cho te ne color ta cho cho na chi chong mang ta na la tak ne ta thop tin che duk pa ya no
0: sa te yun ga ta ji dang hun na to ba ja cho ka sa
1: ka sa le ri ne thop te no ya la chu zer kan cho dimok zer kan cho chi chong ma color demo cho te ga ta ra ju ko ta me na te ju za na ya le son dus cho na ming en che sta mi ru ya no le te chong ma ga je o chok shik ning chu ka sa
0: ga za dem be na son dus mi yo na ga ta do sing chu ju ju cho da ina ga ta son dus goshes ma khachani no ta in nang sering dor ka le ta nga ta i la chu zo sngon zong ngon zo sngon la ka i son bo ka zuk sia da no te o jipsal chu sing nga ta san ka langes kon la mo la jan na ka sa
1: te o nga ta chu na ta ste pura skola no ya no no la chu gun khong stel dung ste skol te te ne nga ta te na pura i zu nga ta thik ma gun gyap ste te na dam ste zu pha no ya le thik ma te ne nga je yang kalar chi gi nang ne zu chu ste rang yang chi gi na tang ste nga la yang dam no ya le tene yang dam te yang kalar chi gina tang no yale tene yang te kalar bena tang se tene te kalar bo yang dam no yale tene yang tang no yale tene te kalar bo dam se tene yang kalar gina tang no no nakpo chun samna lash pe ka nakpo tang no yale
0: ta i nga ta son ngun skam shuk se bol go sa jada no ya nga ta jina kyong sana kazuk she kyong zat go stuk te wi bo kaza
1: ta lon pe ta thoba mano ya no no kyong ste nga je skam shuk se te ul dung ste tene skola no le
0: kasa loma nang ragya kasa
1: loma me tash kang chok khong te no yale ta chong pas pa tang ta ta sa kho thobi ni no pa yale na ka ne khong te nga ta ta chong shu te pas pa pha me de
0: o
1: ten na wale o ten na wang kala ni duk dot pa no
0: ta ti ola chon bo ka duk sibi an jada no
1: ta ti wa yang ne duk sik ser po ang man kan ji duk sik bing du pa yale de bik ta khorang kala yang so so ji de mo ji bing du pa
0: ka bo rang ji ni kala
1: o rang ji ni kala ji le yang rang ji ni kala de mo yale te o yang ta thus ta nam bing mi bing ches le ngata yang temane ngati ngata yang local nambu gun cho na color bo bing anok palale o teo mane chang mi cha chesle demo do pano no yang
0: kasa teo ngata dung se school go se cho kasa
1: kasa ta i loma ta nga je school ta nga no yale ala chu gun te gun yang khong stel dung ste te ne school ano no no
0: in nang tar gun tu si pi nga ta za chi sik in na teo la nga ta skam shu se bola za go sto kasa
1: ta teo yar la no no te nga e ri ne o te

0: Kampo, Katanga, Tena, Tangatanga, Patak Tospa Kongspali,
1: Only
0: Tenetil, Dungster, and Tenetil, Skolster, and Tentena, Isaac Chiches, no. The Arlaman and Machan, no, Yatena, Lachukurang, which are Patak Tospa Kongster, and Dungster, Skolter, no, no.
1: Inang Tayang, Lompatos Polangata, Dotokata.
0: Lompatos Polang Dotatova, no, Yarlaman and Microsiali, Gula, the Nash Campots for use just and only.
1: Kasa, they were called the young hotel just along. Kasa, kasa. That even at
0: Patakna, Pudikum was to
1: Ayakish Kangbu, Patakurash Kangbu, Yong, no, Kasa, Kaskambu, Kasa. That you let Sunbu Kazuki be answered to Kaza.
0: They were Patak, but Sunbu young in as a serpots being the Panon, Master Puang, Mankanji, young Tamane, Orange, young Mankanji, the Kurang Yang Sosig being the Gale, Kalarbo. Natural color, boy, and crowns so being the Panon, Temaningatayang, Nambu, Bambu, Tangayang, then I mean, I mean a tongue, really. Then I just sat on only.
1: ngan mazix na mang cha son pejix ze zatsut mula ta son chokan zo zix tu pata iben nga yang yan chesi zix tu ka zuk shi tu ka sa ju
0: zatsu de nang izu ko chorug lo no no makar nga je laklen ji ta sa pa macho si ale zatsu lang kalas tan kan yut kekle ka sa yang te mal demo charug ze dugle ka sa
1: ta ibu nga ta yang scam shuk ze zat je so si ngot ka sa
0: o ka sa le ta scam shuk pa te ne khol chuk ches le
1: ti nang yang pu ta yang ina te nga ta yang dare demo ge tho shik tu wa zat da te ni demo pu ngan ma na pa lang ta yang skas kolim shi nga ta nang pe chos dugas ten kan sten kan kazuk shi zared nang chotong ulas kuche singa ta sholyo don nang ata gyala phanpong en kasaju ta i dimu ka nga ta yang snambuji ka ya rashi ka nga ta chonji phaba chi pu te bo kazuk shi nga ta shkyo tu kazuk shi yang phap gos tu kasa
0: nga je o tena o yang te wal dung ste ya le tena bal la kalar tang ste yang nga je o tena phya ya chok chu no no
1: kasa guma nga ta phe chok zat gos tu kasaju
0: nga la nga ta dung spale te de chaba chobel dung ste rang skol pale skol te rang te ne te na nga je bal bo chu no gyale

0: balbo zoste tene balbo langaje tene ote balbo khoranga ajuk chano langaje balbo skyang kala chano no no yale tenna balbo kala tangste tene ngaje phya chok tena yang na chok yak chok tene tenna chan chok ote na chok chano no no balbo
1: skyang ta nga ta bala ngeje chonbo sale na te kana ngeje yang zo to na de
0: chok o kasale ote wa chano no no ngaje balbo kalar bo tangste nang skam shuk te nang tene balbo mal te nang tene tenna chos te nang yang chok ste ote na kalar gun la tene karpo chos pa tene yang kawar tangste yale serpo kalar tangche tene nak po yang ya ga phante no yale karpo nga ya ga phante no tene ote chok sama chuen duk te nang no
1: kasa kasa tsin jol ma ta i chat po ga juk shion duk ta nga ta yang dring snambu chi ga za che shigen ro yang ata te ma ngatayang son salche si chunang ngatay dakse dimok soksen do yang ata lachu indo chi chi ngata innang tebe chat po kazuk shik ngata sal gostu kasa
0: chat po ngata ma aji gyo na ma aji dung ste tang che si ano no le bal bo ngyu aji gyo da ngyu aji tang che sle
1: kasa
0: te ngata lan po khachi gen chos te skola no le lan po ngi sum chos tel dak che skola no
1: kasa tam shik ngata gyala khol chwa za te za chi ngata son ba bi ya za
0: o bi ya no le te zam shik bi ya no no te zam shik gyala chano kalar bole
1: Inang tadaksa nga ta zik sa chikpo ma mang pek nga ta yang pilok na ngyosi nga ta kalar sal kanji nga ta son sal kanji zik siyo. Ta tebo nga ta yang lokan zok shik na nga ta yang gyokspa bishyaka zok shik nga ta zik si meno kasa.
0: Kasa. Ta iyo ne mane lokche shik mane nizuk masong ya no no nga ya tena kalar bo tangs tirang tena balbo la nga je tena pya chua nog ya le tena mang chay pya chua nog le nga je tena shchan chua di ya le yak chua nog ya le tena tena chok kuli ga takche shto go ya tena yagi go chok sta pya go chok tena tennas kyang ka bal bole chuan ngle kalar tang sta
1: ka be kana nga ta lok che si nga ta chang
0: ko lok che sma ne yam ngon de che na lok na ngai le yang yu tsok zan ngai lak pa kalar yon ba lal te no mi ruk le
1: ka sa sem sha ni nga ta zuk sma mang pe za da da pa te wo za za na ta te wo za che se sirka ka zuk shi ndu ka sa yang bal ka zuk shi ko stup te wo jing mola za na
0: balbo tenna balbo ngaje balbo mal tenang tenna gol de mucho este dama tok chus tenang tenna on borte tenne shilte tenna chus tenang tenna balbo chonogle balbo skan ka tsogon tenna chonogle ta zangpu nang pa nga ta yang khong jane zangpu khwa dia no no tenne ngaje tenang ne yang luskan tok changma tenne nga yang nga ta bu tang ta la ta se bu tok las pale tenne las tenang tenang ne yang te lakma tok ta yang mane tok po yot kan tok ngaje te bu tok o te stinke tok un tene bungu laste tene tena aizuk chuste gangster rang tene bungi shape chuan no no
1: kasa ma nga ta dimo za ta kasa chu
0: no no
1: kasa ta ngina kasuk sik molin nga ta gamyula jus kan tena mixal chuse da sa nga ta yang lax lun gena zik sa chik po gamyul mun nga ta khampa don po ma mang pe nga ta da sa borin ji ta no kasa chu ka wala nga ta home stage chuse kung muni sa itsok nga ta za de tena nang nang nga ta yang teun imun songa za de yung special chi topic ga sa
0: gangul jige zad na taya no no tene mane bal rama borkan luk borkan mula ngyo goste meno yale mangyo akhon la teo pura khorang mone tene rang nang ne chi sang ma yot pasang na kalar bo khongste tangs pa yale ri ne gangul jige chona taya nga ta ri yot kan ji chona ta te sang khep sang eno yano no tene bal bang khorang mone bings pa le tene amale un nang ne hun lan sang ma yale len ta lagle sik ma chwa mane juk sa meto bale ta nga tok chho sik chona yale tene yang ni ma chere ni nga ta chho sang chwa zada mano ya tembe tene yang lagles la ya le yar gya sal te thugu nang lap te mane ki cho che sin rang bo shik cha nang ma ka phi no kono no dak sa nga ta chi tong shik nyu a chi nang mang pe khe dok pa hala le mane nga ta kam shup chi nyu nang ta 300 rupee 400 ek to shik khera no ya le te o me da la nga ta ra rang bo shik cho nang ma tak po no kono no o te na sam che ra ya le
1: ka sa ding te pe ni nga ta na lu se hang la los po nya ne
0: ka sa ka sa
1: ta te o nang sirin rol mane ta dak sa nga ta te ni i la chu zira to sa dimok zira to sun ngira te ni nga ta e mang cha i ngira ka chok na ngina mang cha kyo wa za da ka sa ji
0: nga je te na me ra me kyo wa za da no ga le ta gak chok chos te yut ke le me ra me ka ta chong ang kyo wa tik du pa no ka chig ma ne ya le khurang ne yong go chos te no pa le ta nga tang song te kyo na yang khu yong go met kan chok cha che chok shi chora ra pa ya le ta me ra me ka ka ne kyo nang te na ve ka ne kyo wa za da no ga le diman tang ste tene izam shi khong izam shi khong du gyal tene khong a zada nok tenna tene te ong a ji chochi se izup mane mane mit kyak no
1: tyo nang zirin rol ka le da sa nga ta na yang spang mun sok sok ni ka nga ta ashka tang kang mun nang yang men tok nang yang sa nga ta zang ri zang san mang peks kya zada nok pa te tok sok ni ka nang son ping che sing nga ta yang son du zat pina ka sa
0: te tok shi mane ma chos le tenna la ju tenna tenna zang ka mane ta yang nga ta el demek chos te lose na ning tene yang yong chos chane tu se na yang nga je o te chang mang mane stak cha chik join sam te in ba no no je je na yang philok shin ning yos te khong sang rang yang nga ta ra yul ne ska tang ka ne min da sabzi na chi chang ma yo te no ya le te nga ta na yong go chos

0: nang phegune kane pene mi yong chesik nang yong go me chesik mane mit kyang no thugu na rikpa non po no yale temba jang chesi no yale yong ches chane tus gune na chang la sik ma thup nang yale te chok sik yong go jik chos te yang thugu bugu mang pek bor te jang ina jo hati chok sik pings te yong go chona ta mane gela yong ches du pa no kasa kasa
1: dembe nang te nang yong po ngan mang ata yang aba legindo meme legindo sujigin nang tongpe putsa pomo sujigin nang ngata yok to yogon skeches yang ata tugu jins ke chesi laklas mama pe ga ta zaipin ga sa ju
0: ga sa
1: dak sa te sang menang ta ngem chak ga ta zixin sko de nok ta ngera mol kan mun zos da
0: te un tama ne inong no no ya le ngata mane nga la ama le un mane tugu jig juin sko da nok yang mane pilok shiga duk te ngata bal khala nok te ne tugu un la la ba nok bal khal ches la ba nok bal se ches la ba nok chi sang ma la ba nok le dak se ang tu se tugu nan ma ko sil kan song pa ya le mane chi sang ma lop che sang inok nye ta te usam che ra ya le yong ches chane tu na thugu nang itok stondu zat na ranga yongo me yong chesi mane te mane yong chesi me yong chesi cherke mane mirukle
1: kasa
0: de no te ne dang diri ayang mane yale thugu na mane yang shi je pia male on ta mobile kalte borano yale tv sta chugano yale ta te o khochang iduk sik miru pa yale nga ta nga chie je na stondu sik chos te ranga nang iduk sik lap na khorang one fia khorang on chhermo song pa khorang one fia faida du pa yano no mobile kalches podam mane noskale sang noskale no samara yale chikpa ta miga no da nong ispa yang ama mang pe mane thugun duga miru pa mobile bachek tang na dugat pa je te kalka nang mang po yong du pa yale tena be kane no skal kan tok sik thora rakno no ngara san be na ta kasale
1: dembe na ngira mol kan gun sok langa ta dak sanga ta yang diring nga ta nang e tompe aba be nga ta yang yok to ji gyo gat na ama be bal ji khalat na te na nga yot kani thugun langa ta lop si yong du kasa ju diring nang e aba nang ama be chwa med na te ni dembe na ngira mol kan gun sok la te ta thugun lang lop jes me no yong ches chani chago chamung lang lop jes me no nga ta ske rewa chun ka sa ju te na sola gam yul tang te na sola yang chok ka ru la si chok ka ru ju sen nang sang me nga ta rewa chun khong sang me te ni i chok sing nga ta jal ta tik sum bi ka lak len za de yong ches chani tu sen nga ta lax bo nga ta la lax si she jik chuk pe lax sik na sher ga chan ne lax sik gyur che si nga ta rewa chun ka sa ju
0: ka sa no no
1: ka sa siring dol kar le te di ring ye rang le lun tin kha ye gam yul pe es ka lo ne dik je me na nga thu sa za te nge rang rang te ne lak las ka juk sik khena za da tyo nang del te ship sal mol ches la thu je she jun ka sa ju
0: ju le no no thu je che le
1: in na tu telani digrim kontang yam po dringi gamyul peskarlo ne digrim ye tu so tsandu nga gonspa salaza jule

0: ko school la tanga ta izuk guide cho che salale te samme kana chobe tunskin get tuk stogale 2000 teni ngata chiro ni stong chob shi gune nan kwa to skor mon chan sons teno ka ta teni ngata skebon ngelwan kham cha kin pa khum ngata to skor salana me po teni pala teni ngata chave lama khum so pe teni jan chave lama mang pa ji ge yu so so so so na so so so se ka teni ka wan ka chos mang pa sal te chi ve na ngata shuk ge to juna teni ngata ka nam chos ngata nam pa in ze ka ha gost no la das pa sama ta la das pa sama nam pa in na teni ngati la ngati las gan bo chi cha pa nam pa gyur te go ma ngati jo no pa sang ge se song bo pali na sanskrit na ngata i me sung ste gyar jar ta la sa pali na sanskrit na mang cha nyam se ne tro ta nga ta yot kan bo sang ge se sung bo ma yot kan bo nga ta ra ska di gena bo dis ka di ju na ngati ska di gena yot kya chus tro teni te cho guna ta nga ta sin te teni te wa ha bo ju chus bo yo na nga ta khe te nam da sa nga ta nam pa in zan pa in na ya nam cho se na ji lam da sung ka zuk shi ga no nam cho sin na ka zuk shi ga nga ta nga ti nga ta na cho shi ga ka zuk shi ga ta go shi zin teni te skor gun teni rim bo che na cho gune ta nga ta ngi sto chu ji chong ani pha la rim bo che na cho gune nga ta khe te nam te gune
1: Yang Tsok Space Cups Dr. Siring Dolkaris, Ladak Sinanga, Chosluk Tang, Panchun Tundel Zangpo Yongtse Sipia, Nang Chosi Nangjin, Igorganika Tsok Spa Sungshat Zad.
2: Nang Chos, Ongatang Chosluk Panchun Bo, Tundel Yongtse Sipia, Tene Nang Chos Echet Go, Yana Nang Chos E Jabdek, Chijik Du Zarkanika, Tene Ngara Shesgaya Yotkane, Tene Tsik Kachik Juche Zorzondru Juin, ta shiot pasang tene chirta ta jambuli thop pe ga ngata tas te khwa ji nyam po midik panam mithun panam tene jingmo chache sthapsu chache mang chewa ji tene wangcha nang chosluk sok ta khachi sawa thuk se yong kan po sarpo sarpo ji gon pala te wang tene chi jas ni wat kya zar ji nyam po ngatang sambe sambe nang ko kho nga sang chu in nga kho sang tra in teni nge chosluk po kho chosluk sang gyala in tra ga in teni nge kho chosluk po nge chosluk sang ma in ok sang ka ne samlo e kherso yang na te chok se kun sho chi asten te i chi chok se nam ko gozdom met ka ne jingmo thap so mi chig na chi nam ko midik pa mang po ji yom cho te hala chirta jambuli tho ka chosluk chi ji gyot nang Tewe tene shizok shik demo cho ches nang, rowa mizya phan ches nang, skinto yong cho ze pya in kya, yang cho ze migyul bang tewe dhirat kya. In nang, to in en jik nang, tene te midik pasang ma che yong kya zirat nang, tene ngatang jezhuk, ngatang mi chang me, cho se habjago, cho se tsula ma kolka ne jase, lokcho zirat, ngatang golo a kolka ne jase, tene ish jizok se na junka ne skangal mang po jik. Tene jan chozdo nang chung tam ches mabeb cho ches tene nga thamme jang tak po in suk tu kurkan in zara chuk se samlo je ten te te sama jut kya khala te os ke pa sam chirta ta nga tang chozdo ka zu shi gi nafta tu be thok na nga tang rolling cho za ne ya rozdur cho za ne te chok se dig ma dig nang thun mithun ka ne ton sam dig jut kya in na yam chirta chowe nang ko chirta nam gyu ne te nang ko chozdo chik na chik gujab cho ches nang chik na chik cham thun cho ches nang siskur cho go she ze ma habja ma mang po jik yot pasam kartes te chok se habja ji ka dulet na te ni chosuk gyu te yong kan es kangal samma bardo samma te ni chi ze shin ga mya che shan ji no ze da sang atang ston ba chom dan da se ngata o kalo gun lok za ne ngatang mirik cham thun cha ches chi to mirik se del gyala cho ches mirik se cham thun gyala ches te tsok se tene chi labja ma mang po jiyo da jingyam po tene nga tang kalte te tsok se labja wo so so ha gos te lobjong chos te ha gos pa tsam du ma tsa kalte te ka nga tang dulche zir ton rus chod na tene dembe nang te zang yang chi tsok se na cham thun yong ches nang chos du thundel yong ches se chet go yang tablam gyala jik yong che ma no samar gala
1: Lanjas yang testing ne Ladakh sinang nang chos tang chichok si nas tang zangpo yong che si pia chos duk si torne kaldi kazuk re yong nyan che zinok I gorganika chokspa sung shat sala datin jik tang skujab lundub gyalpe izuk mola zaats.
3: Shkyot pasang, changma sang goma ngata idol society jo mena ta chichok ngata ka ngata spe bor te zos chichok si gorche si pia tene chichok la jide chan ne chichok si yong gosang. Dadi ngatang changma la tene tukyu sinok